So, karabia song damsar pin chong kavi det horbong si nang run nang hum jong lomri lu non ora plu a song charanam hok bi nong si ora plu a song si

tin pang tang tong si annam sarpa pa urpalin trong musing kreng muntalong thiluarun jong damsarle ki pon ta sarle ki pon

0: Kardom, nili phanla bangso asayang dengalong ang kepha pen nili kachinielam kachethan long varsaini pipot all india radio la dipu panjita me kachari bangphu tum panjita kardom chipila asi labangso allama bangke allama bang chese nang pik lapen angkur arnuk pik lapen labangso angkur ha phurkimo hamphang hamchong lapen choklem chodam lapen ke la chari chaloma molong anta lirok lasila lambang ke rc krung lapen ke lambang sodak lapen chisenang pik kon pele thegi ne thekte ne la banga filam ta lambang ke lahin lo la ke alam ta sodak lasila da ka sona son alam du ko pia thesi ka charvu ma laso ka charvu ke dokok te tia bang ke to det piang ang kang alam le che than nam di puta no nai litum North East alam, North East pena ko localized to nang karbiang long pena dungarai laso alam leche thannam sitame. Laso kidui kok bangkela diverse ethnic groups la akhai kaprek kaprek tum lason kidu kachi yusai la huya long penta laso nange du ikok titido la penke Ladakh bangsi ko pilma identity thang laso abang phuti na kai ta methang alama ki ka do ka vela so kache kachirim kachi bi ka charai kom la hu alam do masi dak masi ason bena son mangya hu pen hu ge dak si la so kachar vu bang nang do kok ti ti nili ke theng long pen la bang ke thek ke ria tum ke lang la pen ke tok la so teng pen le lang dam lo pulo dang te la bang so phi ge la so kachar vu ke doi ko ke isia bang ke long lip he lang la so kachi thi kachithi punang koklo toma la so che raikom tamne akhai tin na tum sita me ame thang me thanga territory do ko kodi
1: kala
0: kali te territory ka ve tum sita me thanga territory hot ili tum ge kar bialam ben ke hot pot possible hai ame thang hot la so kache he war kali te ame thang hot kache raikom hala bang so ang bong pe alam pen ma si la so kachar vu bang do kok ti ti la pen ke kupil me ason pen ason bang ke historical grievances pudo aprang prang awe tum komania khai bang hala ajakong awe muchora tum phan kelang rop kedong thip jo lason aning kang samse aning ke phophe non pu sitame la dokok didi hala so dokok pena joini si ko pilo la so kachar wo bang mantune bang kenang dokok si la so historical grievances pulo to bisaralam non elitum garbi atum le punai pula elitum bochir abrab lo khasi pine atum phale puta hakko karbi atum han kosan si kachenek ma jo lahui ka do velam pen sila so chi phur po bisaralam non ahomia atum pen puta prang ekelang rob ekelang rem lahui ka do velam pen chi phur po ama sila so ka char wo bang dokok titi nili ke thegam long bang ke bang pen la hoi kado ko bike lang atuma chinia teng bang ke la pen la bang song bong peneli tum north east bang ke ili tum si ta me phodun lok lo la so insurgency and militancy la hui nang ek lang ben ta la so ka charvu bang du ko bisar lam non ili tum karbiang long long 2003 suri ni ra ke thomaning kan la pen suri ni ra pho ning kan la bang so ka charvu ta la bang so ka charvu si ta ka charvu ching ke khai kapre kapre kang bongali ma ti di
1: kala
0: isisia group do hala so group atum la arisim ke oda group atum si charbo sita phi ke hala khai pen ma si che pholo yo la son si mande la ili tum 2003 lo 2005 lo la son thek long lo la hui nang ek lang men ta do am pen ke la isi bang ke la puson lo socio economic impact pula so hamphang hamchong la pen ke choklem chodam economic pole chokhi chokhan la so mo tala so nang du ko ti dak konani ke la son alam nang do bisar lam ke boy ke boy ka tora pe na lam pusita me ha komane khai dum bangke aching thur mujot komane khai dum bangke papi mujot la pen ke kichu ki jun choklem chodam mo sita our site la so avide but la song bong si la hui a class bangke a kapre kapre ka ron pen ko bilma nang ache klang klang lasi nili ke thekdam long ke la na lo isi e so na bang ke la pulo non ke hakku son nili tum khe isi ko na ne nam pia jo nam dur jo atok anu do vet la boson gali de non mang ke chi yu sai lo khe pi khe so si tam e son chi yu sai lo aso ka chi yu sai pe na po si ko pe ma li tumang bong ko man tu ne ke kache ton te de kache ton i dam de da di mang ke elama ki ta pregyami jutang jubat ta pregyam ji la pen ke ko pilo ma

0: tamde asi pedam de der lo pulo tang te da kachar go ina pen naga tum phan wangri putaili tum pupe khasi tum dak nang dun longle putaili tum pupe hala tum nang do dun sita da kar biang long ateng do nang po la pen khasi tum sita do so teng si do nang po la so teng yong si do lo pulo tang ili tum kar bia munita khasi meghalaya lo do hala tum bang hadak do dun pe melo char bo ching che kabe la sila so teng si hala pu khasi tum sita pule do kok sita me dak karbiang longa rat ameka rateng sinang do dunang pola so teng la pulo teli tum ga char bo ching che kabe daji la pen la du ya hoy bang ge bang aprang ge phlak te kang chen dulo la pen la bang constitutionally valid constitution teng ke la bang so a du ya hoy bang ke chok vet la bang ge clerk chen la sila so teng bang ke hala pu monita nang pet pide nang po pui li tum sita dakar biang long pen sita denglim sita me mon set sita me pet pide nang po la so jong si li tumang bong kachi chini seroy pupu la so go pilma kachi kroy seroy jong si dolo bulote la son khai niang bong kha khai ka preka preka bong kachar vo bang ave de ji pusi ne lima tha
1: san si ge dam tamalang kang thilang so long ta la hai lam nang klang lo Jadi kumane, kopine, kalau ada kumak itu ngucok sini lah bang, ini tu mana jong dekat dekat lah. Sehala sonlong apaan, yang di ini tu akhiran kopi si BDP.
0: Bang akhiran apa bang jethan po, ini tu mak akhiran ke ini tu si jethan nang po. Halah bang sohuta ka nili ke teglong bang ke, lada ke ini tu karbiang long sor ke cok ciawi, ke cok ciawi pun nili pun, dam ke to halah bang ini amuni ke perandam jilo he, halah bang ke el tum tai ko pai kelang nolo bang ke pho tum ta ko pai kelang nolo tamne hala bang so hot elitum ang bong la kar biang lo phangodong du u po lam do mati di la pen hala bang hinia monet arjia mu mang ta prek pik na bu yo pen ke aporta heno da kang thilang so long son ha to kanu la tum ajo baji troxin ar ke ban hada ke du helo ge chok chilo to dulo melo sita ke alang le tum da adungara ya monera rong monit penyong si damra pet dura pet puson de hala so incident bang avide ji so ko pai ke lang no bang avide ji lai son lo la pen ke karbiang long ar lo ke do monit tum sita me ning pong yong de ti he di la so bang asap che khang si ge me no na kai bang ge apir the ma sinong e prek pik ma de di la pen ke hala bang so hu la so mobile ke ot krai hala ta e son lo la sila so mobile pe ne ke otta chere nangi no lomke la pen ke hala ku mane chok che derlo pusita mi hala ke chok che bang phan sita men men outfit la so bang elitum nepsi non bang ke arona tang alam du ko ma ti di arona tang yong si ke chok che theglor lo ba tin me me lo pusita me adung police station do ja do hala so long mang sei litum bang pate box si ke me thangari deng che pari deng bulote la ta dai te dung la se hala so jong se hala bang so uta la son jong si claim po son te thang ka sik sak ave de jita non bang sung krung lo bang flick cap ra troxy bag do bona monit armu neblo pini non puta jog je der la se litum sita me ning pen hala so hu de bang la son an si phulo ele tum ke lo kachar li si tame kado veda ingtan se damnang ko mane no gau mane guwahati son se damnang ko la pe nadak damnang ko pulote bang hem si donang ko
1: kala
0: anam chu pipo donang ko hala bang sur la pan si ke claim lo la tum adon adon si kiri dam dak doma ve ma la pan la se hala tum si tame right thinking person do hala tum da kamatha ke chok ke playing kamatha the ka tum do te hala tum ni ta la so me thang phan che a the ele tumke state is sivet a monit longri sivet a monit apen pini penable ke dorap chom monit kali ha komantu owe penne si dorap chom ele tum sita bang sita la so lama bangke la pholok pen tumru rup tumrai rai jola so abang aning ang thina bang ele tuma sab che khang chelote message pusine li la so nyong si che khang lo pulo tangte la pen jes me ke arona tang arona bang ele tum se pari deng de det nangi men men ke la jong si la son claim lo pulote police are reading police are do no long ka long thing police station do asi pholok nep check puita me hala dak si pele nangi la me thang yong si aron che pari deng der lo pulote la ke dai do ko lo ke phoji da pho det po la si la son kang thi lang so son allama bang ke non e frank ke phu phe der nangi bang phan si ne li ma thala pen ke li tum ka do ve tum si dame hala so thing si bor i nangi
1: social media nona kai ke chithang piksa sila social media a joinment daily tum kepen kheng

non lapana por nang litum karbi alam arjana alunang deng along ason ason alunar juik long tanglo lake akashwani difu studio aghuri non adha prang por phaisir kep plengji dok dok lo lasi non nang litum guwahati pen kepacheta asami salam per puar anchalik baturi mate birta arjulong ekpo

La que Akashwani difu. Non la pana por nang litum karbilun ban alun ang deng along ason ason arjuig long tanglo. Non adun tu

0: kri kri theng pum don lok an bela la sod pensi nili rong ke lan ke dolo hala suhud nili ke sakia milang karena we saki bikok pojo bakna bajiner ke pan an si nili kang ton la anniversary ahem towar le dam sita no hok towar le dam sita muni tum nang pasik sakse pipon ma nang keng dong pen keng set pen kamata anim so pi dam ma jok ta padik darma we ke klem nang ke klem chok che pu hedi ya tuma hian la tum phan ke chong thui don me potom ma se muni tum kelang rap sita nang me sena oda dor pen ke donom ke muni tum pasik sakse
1: kalangdi tangti nang li lahai beha be par ke klem gi nang li aprang pen sinang li ning ke hang la pusono ma
0: oh kalang la nining ke hang gela son la prang pen tan li dukpi ke hem pen si ke wang son la thema rong ke an ke cholong bon se ta tangka mahavi an pen ka charli anat aprang ke ke pene samelang so ta dok maka ta english ko rabe la bang asabo arnam ne phantelan nang pichet mane he de thek the pusita mane kopura sahos po bang he angthin po bang the mane jano ne english kor ke dunji ne bihek pen ta me bang hem ta me do dunji pula so adi phu ke bang bihek lang ne ke bang amasi ne di phu ke bang pen ma se la so ke mang ne thang ta le ni purial phanta ne ni joini pen ni purial ni jir po ni jir pi atum ta nang ke thek do do nang po amasi ne aprang pen ta la pu ke roi ki bu aprang pen ta ne aprang ge holla pata velo check se ke so sita pini arni ne to ma ke klema ke dam ke non mata haki do yan rong jang phong rong chengri kote ang ton sita ni to ma sim si sweetar ke bu kote ta la non retire tang officer to ma ge non da ching choi bom lang pini tumi an sita non ta nang order ba klem bom la pipon ma plo tang te non ta ke klem tum ge de o sita aban pu ri det ma te moni tum ke la so aning nang ching sam ke klem pi pa me la son he di la so long la be par ke klem long kamatha ke mi da don nang ji ining ta keng sen nang ji moni ta phanta ka receipt mane ke deng me sen nang ji la son jo la si la be par ke klem long sita mane la so kapang voi don nang so he di i me thang ka char di pon nang ji du o
1: thang ti inu jong si be par ba me ti be har klem ji ning hang ro ti kwan alang li kichpa duk mati ki thek la son du nang ji ma ke char li bsta me
0: ke charli pule pudam lo potang te tin like ka charli ke ave pin la simonit tum ke aning hang nang ji la pen ka chepa do phan aning hang nang ji la pen ka chire dun economics la haya ahina nata charli do nang ji nang thek the ne por hi ave pura do joy nang ne nang kamatha mane pangching pen klem lo te e tum bepar be ha hen lo ka ching thor na la matro ke roi kang tim nat kali ne roi thek lo pomasi la than chot po phan kali aka preka preka kam sita klemi nilige akamang dengbang niphu bang kaparting prapo pipon ma pulangte ekene la prangalam penang an November December lom to prangte school fees pe nepo tangka maha ve mate hala sohut pulate nilige la son la pukalilo la non nang ne ahulote jam jeli la haisi ka selam pensi ni jorpon po isinang nete isi mani isi manglok nang ne ke klem bang sita mani pathir nang po non ne choita roi pon bom po ani bang choi nang roi verwe mate an ke hala nang asare bong nang pon po habirik asar nang pon po la pen hal mir non lom ge munit tum re sat sat ma jok tak ak joy cho hang bang be aposi nang duk vok bang sita selet le pote itum non appear the ke ke reng thai joy o aprang ni tum hot pen ka pang cheng ke thang ta be ni ke sakai sita be bang don basko non gela so munit be par ke klem nan ge skuti gari pen lo aprang ni ke klem hot gela so munit cycle pen be pon ba amala don baskong den lo apian puke dang marak da hala sun ni phan nang ke pi roi pilo ska pho ska pho pen sin ni ho ni dum chenang be se pinyar ni ni ngang ling en long lo cholong lo klem long lo do long lo pipon ma pati ining chi paning ding pho long o har ni ta do ji avde da ni ta do ji ha mane ke nang chong thui kang de ta do ji nang la so nang chong thui det pora hala phan nang ing chek nang ne athe ma la bang mo to war nang phang ho det pho la si hala nang phan le nang chong thui sita nang bang nang ning chi ber her nang kipudo na bang ede bang arjang je da nang po dukan ke do bepar ke klem pole ti ining ding o nang ji palam la la
1: nang te nang li pini arnian beha bepar ke klem long pen nang li sarkar long pen pusami la pson akira la pson long pon lo ma
0: la solam bang sinili kai ta chathan ba ne phanang chini ne bang ta ve anta ne la son lo ke ding je je pini arni ta ne phan mane chohang dam sitane nang pipi

0: ne un angeni charge up ji ni join ni pen ni kidu kelak e don ni pan ba non da bank pli bang ner ke pa stap angeni rapon del no hem ton pan ning kan e sikali la ke roi ton pan ta mane chi thak rap del pa chaman aning pang sam del an pa la tum ning kan e si hini gali ning kan krep ho ning kan ke ban alo na do do pinyar ni tani nehem sorta we sita nining kidu ke di kar bitum ka cheng hon ko son ma pu kamatha damla bangdo pinyar ni ni phanang lang tu pali ni ke chok tang lo ne pinyar ni ne la so chi padok pa nehem do mi chil lo ar we li le chi hem long lo ni so po bhane a don tin hem phole ka sukang thi dukan chi bikang kok bo komai me ong po mane long thai we ong po bang hem sok eng rap dam po ajat po akko che wang thu po ni ladak anarlo ta tidu po second hand na sonno bang pe choi nang kerak la ining ding nangi pu pe ne pu hor ki jona mande ta nang roi ji ake me sen na mande ta nang roi ji nem su hak ta nang roi ji chok et ta nang roi ji ining ke chipa ning ding ale pini ne ma jok long cho hang he sita ni hem do me chilo ni so po ta aman long lo ni ta ne man long lo ni mun pi ta aman long lo pinya ni lam nangga chethan non ka chepadu gale non ge ko an ne kare mi la so pa sine kaneng je idam ke la hen lo ing thin chi pi ik nang ne ano tin ta ki duk da tum han ke rab ji la pen ka paching tur ji han claim nang ji la pen ano tin na ani marli apai marli tum la bang che rab nang ji an ke tum ching tur po non ke rong khelan ta parok tum si ke on komalo nang ke tod dun lun bang ge do ma jokta we ni birla ta klem dam lo ha dakta nang pathir do na bang we anke ne ta inuvet ma te di ne me thang sge chiri ni sopo ne hemasor kithi ko an lo e bihegla class 7 wala ne me thang da thek nang ji abc thek nang ipu sopo class 7 ho sini ako open school kichi don tu ni bepa bihar ke klem an ke ne 1 2 3 an ke ne thek nang ji ko ne ha dak dun pe ne dak don basko dun metric and la and ne claim lang sar primar don basko si ni metric final ko ki pidon to class 10 regular don si la si aning ki ding donang la pian do kok tenang pa pina aning ki mi penang pipe te chok sita nang pipe sita ni methang char jab ji pa bang matha nang ji la la
1: choro par lo ta te ki ong dung tum ki penang an beha be par ki claim along chipa ok dun la pson ta mili tum thek ponong lo tang te la so ki claim along ko anali du
0: bepa bihar atum long ka chepa ok don ka chelang don lake alle ki don nei yakam lo alle ki don nei yakam lo non itum dipua along itum thek long lo chet lang dam eti ning chiduk pe eme thang aperi si bang along ke nam dam eme thang aperi non bang ke bozar sor ning risel lo ke roy bang api pipon ma ni chipinda kare nang nang sita bang ka do vidani phanang nang chinilo rongkhelan ruslin tok bipi baido mane pulote bojarang bong sita ni phan nang pi pipon ma ni ke klem thiba pot hala tum nang ke pi phere re dalo la si bepar beha ke klem ke ki judlut ka lilo bepar behar ke klem elo ke menai bang hukum tar jok plot nang me thang pen sita nang hem do kok ta nang ne aprang ke chepa do cheng la solo ne hem tortia rong e rong do la sor tortia rong tan ke akwan hazar ne long ilo ne ninka ne si asar lok ke chojor si ne priya suki kar i ong ke chonam do hala sut 15,000 15,000 ta asar pa si long rong lo long lok lo ke sele li polo ne ke chepa do ko polo anga la kapre ga income ga kapre gri pon long lo e hem hom porti panda chiri pon long e hem a panda chiri pon long non pinya ni ni la puklem chot men le ni hem nang lang la te moni tu mang hu ha kala se palhan ta la an hem ar vi li li do don lo ne kithi hot ke fall ceiling nang ji bang nang ki dun ekdam thek long pa men ni pini ni nga hanga teng long lo bathroom return etach nang long yat lo hem long elo ante kon nat pan lo ni ni me thanga kamai pen si ke long lo la si chu akhanang ni me thang char jam nang po ba
1: choro parlo tangdi ili tumta me thekpon long nonomat ke bepar behar ke klem akinang son ki ongdung ke kupilo nang li than pachini jima
0: o bepar beha he bepar beha ke klem ke nonomat ke chojor cholang nat ke achata dake dam sai na athema munni tanang chan bomlo munni de tum tangka maha ke do choklem rok rakang selamati di la sopasi nonamat lahan ke jor tum sita me kene jor vet do vet lote la tum ta ali do po la pen keroy ki atum sita ajadal anat leklem sita nonamat

Pinigapor cho ekta lola si akas pani Guwahati mahabahu karbin deng penal pansi kang toniklo. Penable putara porating penjitong tiklo nang dumi thagmi kurwang tu.

0: ki bang ye phan sinon ke du bom lo
1: Mm-mm.
0: la pen kar bing long ar lo non ke a phrang ason kalilo penang eri culture ba te siri culture du ulo activist du lo nang klang thang lo le ning rong alam lo alang tu me thang a garden sing pulo bagan sing pulo la sinon bang ke siri culture pu thak a sapso a demand ta nang long lo la pen kar bi tu ma le chuen dun long bom lo
1: tang te lam nang li tum in ki a ti a chili ke department pen a ki jo etong ki pima mate ijorlo
0: nil tum department pen ahok pet bank ke department pohor mu ke public phan rong sor phan mati di rong phan asor phan si department ke kang pu pote ahok pet lo nil tum ta sri culture long ta aki joy pen in ki a chili mate in ki a ti ke ron la so aron ba system ba a policy do mane jong se bang pu jong se ning hang pet in ki ke chapang reng pen ali che pat doji again ki chapang reng pen pan so se ni tum hem rit pen kasuli economics development ban jong se re pulo tang te in ki pang reng pen a policy mo khani li tum long do la se department long wang lo pulo tang te ni li tum la tum phan detail information mate ali ge dolam than dun thek ji ang ki ti ge jor pu bang ke actually ni tum long bang ke aron ave he itun departmentally ke nitum in kiati ke jor ke sarkar tum benang pupe as far as possible nitum ake joy ke ron aron sin nitum do sitame continuation for the maintenance la sin nitum at the minimum is a red pen heady in kiati daughter and la ke nitum a center do from la pen center long do particular a from la pen center long nitum in ki ke ron a bidiklem in kiati ke ron a bidiklem klem a por pen a por public do methang ton chewang ponang ar jupon nitum a por thanon po alang litum sinang che enpo pen pon mo hanang li phanang than le minimum is here for the maintenance of nutrition of the sericulture la ban litum endun nang ko kati for the maintenance of the department process la so alam lo litum ta okay jor kali pusita me isi a point khulilo distribution point he lala
1: tang te la adora bang ke ko antong nang litum ke endun dun lo ne
0: ni litum long government are ta teng te he te non mat kasuli ateng pulon te par links par dfl su tamne isi ejon en ki ko ans ka patima ha ti par dfl su la phan putami ha digis free links su dfl su la so dfl sa dor si 7 rupees
1: tang te ni linar ju tu iglan in ki a ti a chili ki bi pen a hom ka chepa hom an ni ko anse a por ke nang ji
0: la so bang ke ha di climate mat ha di nirbhor lo lak a city na chiklo ban a city na rui bang ke ha di mane fix away as for example mane july la pen agosto chiklo jong sinangli in ki pang reng lo pulo tang the within 25 to 30 sang bang ha di nang to from the east to kukun ang kia tipen ak to kukun tok mane kia hom loike hedi la so por 30 days ang bong si jut kong la song bong nang li ke tek long ji ke in kia timate x la det pen larval ha larva det pen api bang ke larva den ang ki a jon mang phan ke larva bolu mate di la det pen a hom si pa hom po mate la ke pipa bol ha di pipa pen ak nang chon tu po mate api pli mot nang chon po hal ke mot la ha mot nang chon do pulu tang dal tuma tipa tipo mot he lo last stage lo do ko pu thoda ko ang kia ti nang le thule po ta mane la tum life cycle long 3-4 stage to kok mate ek lo bodde pupa lo bodde en ke larva lo bodde la dha pe na pi ke ko mot mot mane a pipli in kia pipli pan
1: in ki pati lo po te e jo na pipli a long pen a ti gon an se ga pati
0: near about 250 to 300 mane ang ki jong se ok me sen ang ki hala jong se chili bang me sen tu digis free individual jo plan te hadi 300 an bak ang ki ti do ji e jon long pen
1: in ke phan ki so mate la bitu hai hoi ke bon ta do la ka pa bon be de ye phan re go pin ya do vai la son ki pi son do do man
0: in ki a be mar lo la ta bitu ke bon ta la ta si in ki a be mar apilo bitu ta la so bitu atum in kia long wang po pati te kang prut po la ti a ogar lo hedi la tum alang tum si chepa chan rong titi la so phan ke chepa jog ye bidi do hela so bitu men uji fly pu sipu he english lo mane a ring log lo mate science alam men sipu dam ye hela ke scientist tum si la tum han uji fly pu men irdam la ke in ki tum han ke hinon da ka binong lo la tum phan pang ho dak titi la tum jong si pati dam prut lo pulo tang te ba chek jok lo pulo tang te song ki ke a life ke henola a ok henola la pen ati en da hen dak po a hot ban ke la pati prut pen a phi sitam chek jok pen a phi sitam me alang ti tong te pu sitam me de la ban ke pongu ma te a paralyze dak po a so en ki ban ke paralyze pe si dun bom sitam me alang a hom che pat hom ji he pu thoi sitam a hom ta me melo la pen ati ta man melo

0: Pansi ka pangreng un un lo.
1: Inki pangreng siti nang ki bang pangreng werun e la itu mi inki ki mi puputu bang ke hadi ning kan kang tim ta pangreng me sita ka pangreng me nai ache kludu ka pangreng me nai production ke ong nai ache klukel hello September October November la ache klu on thom bang hello production ke ong nai la mane productivity ki ke the nai la la sila su hot moni tum sab su shipaning ding dunno dakle munthi dunno la so hole target kori dunno mala dak hot bang ke naturally hadi environment mate climate pen tanang favor dunno sita baki jene ke for example February March April hot ke temondo temon thik pik pulo tang ta addu ko betta dang lut pik po anke addu ko bet long ke in ki tum han effect po tum development mate hadi growth bang hadi hamper po ajar ajar be marang klang po so delo mane nang le pule in ki tum long ta ajar ajar be mar do la so cheklo lom lang lo ke ong nai ke
0: Oh,
1: the mon do cheklo lam lam la tum mang te mon long tan dun po lang long tanang dun po bacteria virus tum la so join se la tum development mate growth mokha di hamper that titi la that pen ke non aphi ke la july august july august ta la tum kichu kichun me pick sita me la environment mate climate kahe no join ne jinde ke phang ok pick look lak pick mate di temperature high pick mate la sila tum han hadi pajok dunji mane la tum han ka pasung se da ji abi di ke klam sung pick langdam elon te non bank la tum han pang rang iblon te pirthe botor khai no join la tum ta asia room sidu pu non ke asia bak chong si klem pi pe plu tang te development bank mane productivity bank kom hek po la si non ke hadi pirthe he sericulture country mokha jene ke china ka sericulture country lo mate de india ta south india la pen west bengal la tum bank ke sericulture state lo mate de la tum mong ke inki pang rang a hem ta sob asia se lo asia se the la pulo la tum ke productivity ke pabar ji pulotang te hai 25 to 30 degree celsius la song bang temporary sarjong se maintain thek pulotang la tuma development ke me piklo unke non ke naturally ke son long le dalo unnatural chapang dalo ke mate di la se li tum la po so temporary sar maintain don ji pulonti e sirum nang kop po la si non ke ki pang reng ta e si hemlo itum la ke la support implement melang ba impose pelang hai technically ka problem do lo dak mane financial technical la sona problem do hai so jani sin itum la so technical do busa me impose long lelang anta asia hemlong ki pangreng pu bangke la sin itum ba ning the dam lo hai nom ke wang bom je hut ke sarkar tum ta nil tum phan la so provision bang nang rap don ji financially pusin itum ning the jong sin nang rap don pu lo tang te itum ta asia hemlong ki pangreng bi diklem po
0: pinang at tumke chini ne deta hai inkiya phan ko pyar bo mate ko pya an se ki pigi me nailo labang nang litha na me jima
1: inki pang reng nei bu bang ke nang litha mathalo ni litha mathalo ka dogwe ta mathalo ko pilon tel ta phan ki pinang po a siti nang kita an belek belek do as for example eri mate inki ke me tumke cho naya an bang ke inki an bu eri bu english man bu po hai castor po la castor ar wo hello mane inki ke me tumke cho na an lo setame in ki kemia an kestor banke ning kan kang thim chingjok verve na tum ke chiklu jon thom mang chingjok po arbuta ong u energy inke in ki kemetun chu phai phai mane chu wur wur po ik det po a andor det titi jong se so an jong se pidun ver un polo tang ta in kita ok me u po production ta bu pik po eta a an pa dorun ne non ke modern hot bank ke la study kori lo in ki an mate kestor lipen am parta ko pini dolang ma do kar biela men pudam ji non bang ke kinchor pupuji tu kinchor ar vo he kinchor ar rong he la so ar vo si non ke pidun bom lo la det pen adun tu bang ke hala tupio ka pu he rui phar kong ar vo la det pen ko phar kong ar vo mata lo la tum chu sita me ela kinchor ar vo tupio ka la pen phar kong ar vo mokha ke chu ka ning hang u e jene ke muni tum og han chuwer tum ke han par bu chung tung te son taxi alang tuma an binong ke kestor lib la he kestor lib avilo pulonang jong si tum kinchor arbo pilo plote la tum kichu aning hang o ye join ne hadi kichu pankrevi do ji la si thi ta the par peda titi a vitamin lang tum phan perfect o edat bon sita e ri tum phana an ke jap philon mainly ke use ke number 1 bang ke kestor lib lo number 2 bang ke kinchor arbo kali te kesru pulo number 3 bang ke tupioka pulo mate karbia lam pen ke rui phar kong pulo la pe number 4 bang lak phar kong arbo mata kalang la la la la pli bank use pon bom mate pacho bo sa kenang sot bank ke kestor lib hela jong se pa dot un pulutang te la le pino jong se pa dorun e pulutang te alternative flut bank ke kinchor hela nong kasuli nai ke seru ko ake adun thu

0: ke malberi fulo de marberi asil mota tumke sil mot alarwa tumang he motumang chu chela alarwa tumang ke di malberi arbu sichu malberi holo la tuma an la sila malberi an si thik pinang po number 3 bangke muga muga tumang ke sum pu pu bang hom tum si irpon he sum arbu si il tum pinang po la ke muga an ki tuma an lo ke number 4 bangke tosor po an ki to sor tumbang ke Arjun bua si thing pido la so Arjun bua thing pvc arbo se bisike la tumbang ki pacho ha ngala so arbo long si nang li tum pador undul putang te to sor ki tumbang ke aog me pikbo alternative food plan do o ha sita me la helo men la anchalo mane in kia an mokha ke
1: Siriculture department pen la rong ru barara tuma phan pusta me ko pine me senawar sai ki pipon la sona sai ke deng do ma
0: Siriculture department pen hakola mang ne li ne pan information long don dei sitan non malom alang litum phan la sericulture aputha ka knowledge ka padoji ka pachini puisi mahata litum jathan elo an kan wang ta deng ponlo training program la pen awareness program la so program pi training program hur ken itum expert doji resource person doji nitum texer munisi nitum bipo la so jong si lang nitum nang dun pulo tang la ke rat mana ke joy si training people la pen awareness uta song thak lok kothon si nitum people si joklem nang kokma people si kenang jima la hayu katok we krung sai mai lolata la sela hinia program mai public phan lo la det pen financial assistant puputa ni litum dong do a department bi heka join ni non nitum ti phu ba kar beng long ke ni litum anikan wang ta grant in aids mate gia apo thang ni tum beneficiaries riri halo tum beneficiaries longjon se criteria puri don lo pulo tangte alang li tum bhani di tum ake joy pen tangka ke rapta duduk la ke ong o e he suri pho pen suri ke bang bong inu muni phani tum ki piawar sai do halo so kawar sai ke long dun je phani sia criteria ni tum thik pon alang li bang in ki pang reng vek pu si ang thek che paklang nang po ang li ki pang reng photograph mo khalang li nang che paklang nang po production report nang pinang po lang pen alang beng passbook son nang chithon noi la pen aadhar card la hai hui nang chithon nang polong le ame thang long le puthang alang li tum ing ki kati ki la hai hui record nang chipi theng nang po la lo plo tang teni tum pen la agriculture pen akira financial assistant asop asap so it's tam ni tum pipo na rondo la kan ikan mang tadu asi pita pibom lo ako pibom ji sita lang ni tum ang thek chepak nang nang po jeni li tum ke ing ki kati ki abang phulo jo lai hui ang thek ang bong pen nang li photograph ing ki pang reng photograph nang chipi nang po kalite nang li alo video plon teme ulo video pulang teme ulo yang kia pang rengan video yang silang tum nang tontek pulo tang te la so akira bang long po mani abang pukul long lia data hai long lia ave sita me rong gang bra pen jong sia tok jir si bantek pulo tang te so mani ke long lia ave sita me bang along lia sita me in ki tiki o la pen in ki ting ki me thang a live long mani sia profession lo pu sita me yalang tum nang tok dun jir pulo te la panta ki pg arondo
1: tang te la rong ru rada tumhana ko panong ko pine agriculture department pen ko mecenas scheme son ki piduma
0: nil tum long hut pen rong sor phan ke rab scheme nang deng deng esta la so continuation hut pen do de de tia tema financial alam do kok tema ti de la si financial matter ke la government pen si bang bang ji government pen jo si financial provision jong si ni tum ave pulo tang te scheme ka ding tum deng long le da ti la si scheme mang ni li tum long do ju ke dam tan kan si hinia prang tan li tum central government pen cdp pu si scheme nang le central development program pu la ke central pen senang le scheme la so scheme bang ke la in kipang reng hem kim pinang po la pen in kipang reng ni pan agility pinang po la pen financially la pan assistant pinang po la so part hini ke thom do athema lang pan in kia hem kipang reng hem kim pi chota chok che in kia chili da pinu nai mate pen in kia chili pidun tat pen a pi in kipang reng pan pulo tang te hoton beleng nai no pak nang ji hoton mane la in kia a hie mo khawar nang ji la dat pen beleng pin ni pen la tum pan asu la nai nang ji mate lai hui pinang ko khoton pinai beleng pini no pak pinang je hei jo hai huya bang assistant mokhata ni tumla cdp scheme long se involve pon la central development program po the sinon lom tuning pen pining la so is program bang anili tum long ave athema government penang lele dat sita me aso program hat me itli tum che thane lo la gia grant in aids la grant in aids ki pi bang la ta completely financial assistant lo free alang litum phana document alang ton pasung se pin ben se direct cash si pipilo account long hai la sila so over site ali tum pibo lancho lo nil tum bangke no matke la ke long do nai phana criteria jong se lang tum fulfill pulo tang te la ke long bom po lancho lo
1: tang te in ki ka pang reng ke ali ke do nai ke la a home
0: hello
1: tang te lang dam lo nang pe nang ana tum ke hitial

0: ong hon ki kachu jor kachu lang ke ador kachi una ling se ke jor jor ti ti tang te la tuma phan nang li tum sericulture department pen isi ki thik pia dor pen ke nam dun awar sai son du du ma
1: non ke dam tang anin kan hot ke la so controlling policy ave sta non pinning anin kan pen tuning ben pinning anin kan bang ni tum department ben si control dun lo athema aphrang akar bi tum ke nane inki chupang reng bonta hom long sa me bosta pen thapon chom po bazar dam po bang nam dun lo te nam lo nam dun de nam de lo engkhala ke nam dun ji tum ta dor se pet po engka ar leng bang ta ke sunga mun tak ador long pa me me pen la pusi ador ke comment si hem chi ru nang nang lo la hai hui ni tum thek long si non ke department ma si marketing pu pi dun lo a so market long ni tum non ki thik pi gela son ho mane good quality good quality e ang kia hom la pen medium quality la pen bad quality la hai hui ang kia hom lang pon si ni tum ador ta thik pon lo good quality ang kia hom plon te 1000 per kg jon si medium quality plon te 800 la si bad quality jen la gile mane bad condition tak man mak pulu tang ni litum hadi 600 to 700 dang bong sini tum pipo za customer tum han mate lang tum kacho jor cho lang jate aning o e phani tum ha return kuri relo alang tum hana har mohor dar lang pen poisa alang tum han pidun po la so policy non tum department long do elo jong se mane bang phu bang phi ar julong le lang chini ne pulo lang te department long wang noi kodak si jor dam nang ima ma tum si nang khang dun ji ma da dang nang ni tum dak di phu office long le bang ita henonelo ba chini po
0: tang te lang dam lo nang la pe nang ang na tung ke inki ka pang reng ka mi thang chu wok a phan se pang reng chot ti ti tang te la ka pang reng ka pa ong je phan aning ka pa rung je phan ma te la commercial level an ka pa wang ye phan department pen ko pia sai ka deng se ke me je
1: la sim han ni tum nang than lo number 1 mang ni tum market pinning tuning ben pinning ni tum marketing pu pen in pu pia lo la so market lo nga wang ke la tai si aning ka churung war sai lo nang li tum a product mo kha bekar ma te na hok de lo nang li tum dam nap ka na dor ke kom pen nang chiru ju nang ne lo a phrang ke nang li tum bang hala dak li ke sang pine in ti kar sing nang cho nam ji pu po bazar cho pon po hala dak a market long le join ne mani mana tum kom dam pe le nang hang dun sita me lang tum jor te kang nang bor identity thema lang tum kisung join ne lo non itu mangka la kisung tum han kerap don ji mane lang tum ka produk amok kha jan de useless le pu phan sini tum marketing pu pidun alo ke mate mata ni lithan lo mate la ta isi lang ni tum han aninga churung mate rat tum ka chini me melam lo non ni litum long dak office long so marketing pu pial alang tum a produk amok kha ni tum long wan no lang tum useless le lo ku chiru inang ne lo alang tum educate a price pen che long po la ta isi rat tum han ninga rong me mela pena ning ka churung isi awar sai lo isi muga a hom mugaing kia hom tar siri culture mati kar bing long lama lilo ang kang thepi alam sini pudam lo he ang kang thepi tum ke muga culture se bisike preference mane ki claim ke dam ke ong mugaing kia hom e hom vet a dom si 7 rupees non currently me pick bujong sinang li paklang thek pano se quality me pick ekdom perfect bujong sinang li paklang thek plonte la par piece long si 10 rupees long ji pulo dang te nang li ko an sinang lang a hom iri mun so thek ve ji la iri mun so thek a hom long sinang sinang par pis long sinang li 10 rupees ba te 7 rupees long ji pulo tang te ko an la le ge donang li putha bozar long non en kia a hon ha muga en kia hon jong sinang li ka ke jeng tang jong si joram ji plan de par ki ji long ji 14000 son long ji la so 14000 en kia hom pen a hon pen nang li pi thak lo plan de pak pho ba long non non muga a hon pen ke thaka pe ko ke isi long 15000 20000 son de ro hari pe ne mekhala plodang tel lage 20000 above silong ji pak long jong sinang li 15 to 20000 ape kok jong sinang li jor plodang te alle je mata ta so lam bang rat tum chini nang pa ko chini ando ke thok tum ke klem ta klem voilo aku alle de chen bom lo asamang bom ka para sam long ke la so business ke theu so business ke worldwide lo athe ke la ke endemic pe na endemic plodang te la so agriculture ke pithi na hok ta suli o ka suli ke india north east india la pen china ke china long ta muga sar bang success muga ke only in Assam climate tum nga favor dun ke data isi notice India sor phan bang ke isi bahak ke melo itum pen para bile ke tum bang ke la so business nang nang ludunun elo itum si cerai dat long po pole he the mang thek the dat importance chipi dun thek the dat da join si la so li chen un thek the dat pusi koi lok ta chok la he si la so li chen un nang po itum pen para bang tum ek lema par sai ave abidi klem no itum helo ke klem nang po la so lama thano sericulture bisi ke importance pinoi plonte ale long pick po
0: me sen no sar nang li hon ki katiki puthak pe nang analam the ka pa chinia pon thang te pini ga por chok tang lo po si la chu chi pura jai me ke la pan ling ton na mo por me sen ho le an so se ching ki chi than tu iglo na do me thak me kar do
1: kar do la

0: official government office long asaya ne tum kar bia lampe claim long po la si labang ne tum ta historic achievement mate la government tum si ta historic decision
1: kala
0: si ki pilu po si tum mathalo la government pe tum phan asang government ban nai kroy phan la si tum go asang government ban ta churu par pik lo wang so puthak bangke it tum ka do ka be kar bia khaya praman si tum churu iglo la hai hoi lo non mane tum claim bom
1: kala no me pik asai lo ke hai nang le tum karbila metlam chong aprang at kiponji la pen kapang chu ye phan ong dunga sai ki klema puthang nang ligi thana pot nang li phana kiru nang pipar piklo tangte non het nang ligi than pon karbi alam official language ka palong pa putha tangte non ma mat la so sai nang li tum klemik et lo la so sai ki klem ki dam ko an sung ma ko an joy ma la so puthak ta me nang li than par ju pon ikji ma kai
0: la bangla pusona lo karbila meta mai pen ke official language long nangji pu la so ke hang ga non pen gali ake hai bidor sing kro mai pu do pen ta hang lo ake hai kor sing teron karbila meta mai mai pu do pen ta hang lo hang bom sita prang ban ta long ne de lo oi phi sita non pining chu het ge dam tang ar ko ye sik lo wo long ko maji mate bukolia long karbila meta mai thom ke ra ga thomang deng amai pi hut labang so aprang lo bala sorni masini tumla cm turam rong hangapan unan jasamet chingkilo alangli chambar long ata dam sin tumla so bustu al so alam chingkilo ke palongi ko sona bidi pan si tum kar bi alam ta ke pelong thage ma bolam bangke la si volong ko maji long alangli nang don si alangli alhui sarpua mai aman pe nang don si alangli haso masi mai ang bong alangli pulo je kar bi lamet amai pen cherabra pen ke ni tum nang bor idun po je kar bi alam ta official language palong nang asamar lo la bang son ta nang che cha ka teng pen alang li ja semet asam government na ka the ding pen ching ki dam si arni si jang mi chik lo krisir ke lo la so bang ani bang ke asam government pen bang declare pi de lo je leng kar bi alam ta mane asam pulute ma la englong area na bang ke englong ar lo mane la council area bang ke kar bi alam pen official language use long po la pi de phi karbiang long autonomous council penta arni si hatlang ke pithu ako la bangke krisir cap non la aru cheklo non an sin krisir cap arni si da council ma tai si notification pilo all heads of department han pa lelo je karbialam penon bangke karbialam toklong lo posi tok nang po posi lang tum pachi dilo la si la kan thunang thun ke cha song pen si ki un lo la pen apart the government tum aning ke me pen non bang nang ke kroi la ne tum nang ke kroi yo ni si ke long lo pupe le pudang tai la bang so official language ke long yo ke hormu kali nonta karbia nonta samang bang ta prega prega khai do sita la bang song bang madua khai phan sita pon pis da karbia khai phan bang na accept la
1: kala me piklo ge hai la mera puthak mate karbi official language puthak asai ki claim kidam ko anji pa duklo ma la so puthak nang li radio kar jura da tum phan ki than pa jir mi apon tang te ya ke hai ni li puthot nang ar ju thui lang non ke karbia lam ke official language pu ili asamar lo pu pesita me karbiang lo autonomous councilor lo ke ili pinang an asai en ponlong po punang ho tangte mona bangi e karbialam uve ki mia tum lokitok la pen lokapor hi ko anji hung manang ligi hada apuru along se do pot nang li chini igi la so puthak ta menang li than pon ikchima
0: non uve ki mia tum bang kachi hung dolo la bang athe mane tum kachi nia tengte karbilam ber mai pen ani kanwang ke paklang a kitab long se tang ke tok dun tum dupik la pen ke lamjir punoi tum musu punoi mesen mesen mane state level manela all india basis along ta kachi patidun me la pana standard la pana kangcho a herjer bona lamjer bona to musupun na klang e bomlo
1: kala
0: la pen jasemet pet karbia kitab ne to mo karbila met bai amai pen ke paklang a kitab ansita ani kan wang hata lamai pi hut ke jor sita ke nam bang do ik piglo
1: kala
0: la uki mi tum la kachi rung do lo la bang ke thek long dak lo la bang ke lamai pi hut la so kitab ke jor la so ke nang pen mata chini un je akitab asipan asikitab ante isisiamai pialong judet judet la panta do
1: kala
0: la sikachi kapur hi bang chi hung lo la pen ketok bang chi hung piglo non bangke
1: kala nang li panakiru nam pipar piglo puthon ne li nang li panankar juthukang tum alama bangi la puhen lo karbi medium school aputhak ko an ning je pon ikjima ko an than pon ik tum mala so puthak
0: bi medium school karbiang long lo non mat ke hume koira da sir kevena la pen apart pa baji le pudang te la non ke dobom english medium punoi ba assamese medium punoi le kapre kapre ka medium high school tum pen la ko puno medium bang larsi kan bi medium wanik nang po la pen la bang so ke wan ji aja kong bang ke nil tum kar bi la meta mai long khawe la ke council ma siklamik nai council pen yong sila ki ong dung non ke dobom english medium high school punoi mate assamese medium

0: teacher penchenglok karbi medium school la teacher penchenglok la kado kabi phantani tum bhangya ra teng la samlong arupia teng pani tum voreng bangka ni tum full budget peak populo la sa chi chak teng ston lang ni tum process bomlo la pen bainong puluma la salary non penang alang tum barlo la pen kado kabi teng yok teng slongon pu la bangke
1: kala
0: la si la hello la apai ba ba dalam bang kala la me mai pen le ki unji polam kali council pen government pen cherap si la bang apai bang pa ba tek bun po la pe noni tum ke hang ateng pen la karbi language teacher ko an ma ke do la bang ke bang o la sam ateng si vai nong ta long ipo
1: kala nong chiru pig lo ke hai karbi medium school la pen ke la da ka long than bang atum apu thak radio kar jura ta tum pan ke than pa jir mi po na pot tangte puthon ni linang li phan nangkar ju thungang tung alam ke la pen lo ke hai non anke class 12 anke karbia subject dolobon
0: doiglo
1: la si la soa apu thak ta me nang li tum la me dalong ke klema tum ke pinang an kachi jok dun duje por si nang li tum ko an bor I iglo la karbia subject apu thak ta la ta me nang rili radio kar jora ta tum phan than ik thabon
0: non amat karbi medium high school bangke nerke bang dengan sila dengeglo la pen la par bangke mo pen bobom matric ba class 10 hud mod class 12 hud bonoi sita mil ason si karbia subject ke deng pon lo mil to ing long lo class 12 and deng asta mil to nong lo la si chu het ne tum la government pen ka chingki husi ne tum ka chu ne rido je la degree ang deng ta karbia alam tok long nai polam la si government pen ne tum phana cha chak do prabjin pen la samalong education minister lang li runus pegu pen chingkilo na pula so alam do ta la bang non ma chingkilong lelang sita la degree ang denga ta karbi alam tok long nang ji pusini tum ke hang do la bang so teng si government tum non ma nang deng pa nang kroi pu pusi ma thalo sita non ma class 12 na bang ke mil karbi alam tok lek long bom lo
1: kala me pik pik lo nang lela so e karbi subject mil pusita me ha class 12 an e kithan long lo pula so putha radio kar jura ra tuma phan ki than pajir mia pon tangte ki hai e puthot nili nang li phan nang kar ju thuang tunglam non ke class 12 an ke ilitum e karbia subject ke mil do lotema tangte e college along mate high university ang deng an seta me karbia subject ka charli long je phan pura nang litum pini keng kam ka chi jor pon pini la pusai ke deng pon la puson do ikma
0: la ke mo pan pui lo nilitum la chief minister wang hosi ang si ko pulma mo pan pro jang mi chiklo krener ke barni dang di fulong la sam chief minister Himanta Biswa Sarma ka bang do la so hosin itum po physically ne po cha pankang sar ra chinkilo la pena parta itum memorandum pidun si pinpura ro pidun si adak masi degree ang dengan itum thano ye panawar sai nang pinai asam arlo ke doan university ko an ma ke do khala bang so university a room ke do a college along an sita karbi alam degree alam ke tok long ye pan awar sai nang thu nai pusini tum chuning ri dun lo la si muhat da pulo alang li pulo je education minister alang li runus pe gupen chengwai ti tik lang technical alam do men men da ko chengwai ke nang than phidun ni pusai lang li nang thaka la pe non ni tum chingki long la lang sita lang tum positive si lang tum ni tum pan respond nang nang en pon lo
1: nang cheroi pik lo nang li erni serni ke la mesena birtavan igjipus nangli tuma phan ningke theta menang pidun iglo janang chiru thule thotlo nangli la solam anang than popot e puthu nangli phananti e na arju thu ikla ke hai non ma mat ke karbi along e apuru ke ingchuk ingchuk piklo tema e hirjir ta melam jir ta meke tok atum du piklo non ma mat research based punang ho tarli pa me tok dak pen la hai a lo thu e bang ke li tuma long ing ar ik ola la so puthak nangli pipu igji la pen ke pine lamera me pen la so puthak sai ki ding pon je phan pine e ki mang pon la puson do ik mala hanon mama
0: la bang so nang lian kar jo lam mang thoka ahok pe gram lo ke nang so dam lo pusin ita matha la so lam bang ke kar bi tu ma hok lo te ma ka prek a prek lam jir tu mu su ba hir jir la ge tok lo stai tum ke nang ji lang a ki ta phai mata ba lang is a kap kupul ma a hin a hin ke lang nai lam do la research best manela scholar tum mala ka charli mi tum lai mede kupuluma age puam ji la kenang sot jitu ahok alam ke long ji phan la son kiri ka tarli long long ye phan la son apu son kitab kompi lang ihin pen lang lo pul noi tum long awe pin ha kitab do lang phur ke mo asam alo ka preka preka khai tum han ki di masa tum anta bang ame thang bhang a khai phur ki mo do itum kar bi tum la phur ke mo na la chit tok thek thelang la son

0: chu head ni tumlong New Delhi pen wang la forest department tum la tum pulo na tum along ne char pen chera nam pi nam dur pen ke habit pi marat pi pen ka chera la son ne char pen ka chera la son kitab do ma punang kiri ni tum chelang elo la bang so kitab tama dura to bang welang la person tak si tum kar bi long kenang jia bu ason du piglang sitanon si li tum ka cheran mi bo bisar son lang bo ig bom lo la sinon ma ke avelang sita isi ni ka ve datta kali la bang so long isi ni ke do sitanon ma kenang ia kitab do ik penglak na bang ke non wei ki mi tum la si ja semet pet la la hi huya puthak lamjir lamjir punang kok po la hai la kitab tok pignang jilang la sini tum bor ik bom lo sitanon ma ke tum long dorlim mane pen la sona velang non ma ke sita itum ka ve datta kali do pak pani do la puson jo
1: kala me pika lam lo ke hai non chero piklo nang li la sopu tha ke thana bajir mi apol dang te ke hai e mu het nang li kaning je lam pining ke pak pharisi a kitab ka paklang je phan ki mang do pu dang te la so kitab u ve ki mi atuma phan non radio nang kar judun atuma phanang li than pun ik jima ko an ang dengan se u ve ki mi atuma phan la so kitab ki tok dun je phan avar sai thulo la met a me long che pa ordun ve ka tum nang jima mate pu an u ve ki mi lo pu te tok thek lo te ki tok dun avar sai do jima la so pu thak ta me nang li than pun ik jima
0: a hop no bon so lam mang ke yong si ko ame ke me sen na ke tok tu pu lo te la bang nang tok on te ma du phan se tum denge ponik po la pen kapacini do nitum whatsapp group pulason kapin kasemar do hala bang so long si nitum pacini penangan pacini long lo nitum nitum makemang la puson de hello la pak pharu kita pulo tangte pulonang la pudalonang la jutang puthak sarok isi pak cap ba tumuso puthak pak cap mate dhejir puthak pak cap mate la son research best puste la son kita pak cap la son si reprint ta kenang sor kenang sor kitab do itum long kar bia khai long na phako ko kitab ave pin win ave pin do son reprint na kitab ta son pakep oi la puson itum si itum ma ke mang do la bang sot teng bang si nang at dok don yi atum si da la son snak dok nang po nang pidu nang po la pe non mata itum penangan kitab long ik bom lo la pe non mata itum press long si la hoye kitab do lo la pen ko ma me yong snak dok don ji bulu tela bang ke itum kar bi la mera mai long ala bang so na humri ra na ni phanta kitab na paklang pi pon tha budi ni tum la bang ke paklang bon po sita ja samet non bang ke quantity bang ke lo quality sini tum kiri apo sa kitab bang mesen nai po sini tum ake mang do
1: kala non chiro pik lo nang lila so puthak kithan ka pajir mi pon apot tang te ke hai non ma mat lam marjong mate dictionary pusi pu po ma ho la bang e pinang an ai kavya son thek long u eason si e thek nam long pinang an uwi ki mi tum lamar jong phan ihin ihin kiri la pen ke social media long sa ta me dictionary long thai do mala hopu arju pre ti ti pinang an kar ju dung long do tang te la karbia lamar jong e aputhak nang li pini than pon ik jima
0: lamar jong aputhak la lo la karbi la meta mai yong jung pon ka paklang welang te ma sita prang la bidor sing kro ka hai ke tok karbilam the kimia marjong pula bangso alo sinitum non matkela karbilam era mai panta deng do nik bom sitala bangso alo ta chok lim bu ka lida tai mene sitala bang che pakeng bom nang po na son si la marjong ka prek ban ke tok tum do la bangso ang bom khoya sing han se ta lang lida tok iklo la son si ka prek tum do sarlim ta rota sang ke tok do sita la bangso bang ni tum non mar karbila mera mai pen ke deng puta belang la pen non mat karbila meta mai jong jung pen paklang dek telang mo pen ni tum che than bom la karbi official language pula so a book ta da so kitab paklang thagi phan dai tum bor i bom lang ta chok i elang arni se het ni tum Assam director of official language implementation pula Guwahati long la bangso office long dam si la language policy ka do elam arju dam hota lang tum nang putun lo dictionary kali sitala official language ta belek isi ka prek dictionary son si manji la sila bangso uthak na tum chetok sikimi pu la selang tum ohomia khai tum ke semar tang alo ni tum phan isi aku pi na bidun la bangso aku pi lang pan ni tum ta follow dung lo te tum tek tok thek ji sitamo panang li ki pu bom la lamar jong binong ile tum la bangke ile tum la meramai pan de paklang welang la song bong is thelam ni yenang kok po karbi tum long bangke lam ta sam ta belang grammar po bang
1: kala
0: la long kam teron ke tok asap budu la ta ha ni kan eng koi ra pho ba ka prang si tok la bang so a kitab si no ta school hemet hanik bom lang la si

0: Nôn hay năng lý tụm. Ta lát mê hề môn bình kỳ lún ảnh dụy lòng tăng lô. Á xa mê xa lún kỳ lật kỳ pàr dụy kỳ lạ bọn xí khăn tôn ích lô. Lạ kỳ Akashwani Dipu. Già mê kỳ lòng bòm lạ kỳ FM bèn bèn phá rùi xí ra tọc bòr xí kè mê gharz. News on air app lạ bèn. Rays ai ép bèn xí ta mê năng lý tụm Akashwani Dipu ở già mê ảnh dụy lòng chi. Á đun thu. Ốc bèn á già mê găng đèn lòng bèn. Kidney stone ake sopu thak Dr. Rangsina tok bi lapen hud bang phi senkan ki ming ti pi atumang bong chiu chiput arjuk sena
1: pini nilitum kidney stone mate hambie long ar long kedo puthak chiu chipu chia phan pura nilitum hin pan doctor ka chupha pondo alang disitame nilitum ka chupha pona tengpen non studio long nang ri gelo alang li ke doctor rangsina tok bi homeopathic consultant la si alang li phansta me nilitum akashwani dipu hin pen kurwang thu la pen kardom pa jrik lo
2: kardo
1: tangti keching sini li nang kar jui la ki ili tuma bang along las bang so kidney stone mate e ham bia long ar long ko pu son pen si ek do thek lo nang li thanik chima
2: keching si bang ke ili tum la kidney phan bang le kona si ke doma la bang pachinik pa prang na la kidney bang ke la erap tak a bear pen la emoy arbung la so ang bong si do pen la kidney bang ke hihi ar vita do ang ke la kidney lang dam lo te kan si a dimension mane ke the phonoy awar phonoy kidding pusita me la bang che thanik lo na jene ba kidney kidding pote 11 cm ke the pote 6 cm angkela lapu kidding hoi pute 3 cm la angpen sopin solong pute kidney alin hesa pute 150 gram lo so arlo longke 135 gram la kecheng si bang ke li tumla kidney ko son se akam ke klem ma la bang che thaning na kidney ke langdam erlo te ilitum avi ko anma ke do la hai se tamia ke ter an ke safa dim lo la langdam phulo te li tumla sa ka chodang sa kunia son thak thak si kidney long ke aduk an pote ke tar an pusta me sa pha po bala dak si ching pen po la si e ok arlo a vi long a kheng no ason ke do an ke la dak ke che filter po sang ek po jeneba la calcium po noi uric acid po noi ang pen la phosphorus po la hai sita me jong si e bang along ko an ma lang ke do nangi a ve pote la so po che pang kleng po la so a than ke do lo pote la si

0: kidney stone pu ili tum pu dami ik melo
1: churu lo pachini ponopon tangti lawang so kidney stone ka cholong ang thek abang nang dithanik jima
0: ke cheng si bang kala kidney stone ke long lo pu jong si ili tum men men ultrasound le kuri re ba x-ray le kuri re pu sitame men men emergency hot ke pang thek i phan botela ke ewam long ke tok herason ba keso therason doji penla so keso bangke lapu arrv lapu cheterek wa yad bangkali nama keso dimlong si so therpo ba khali te lake keso bosta me arum nasi ki her bang dopo jene bala ekeng chi punoi ba ewam bosta me lahai long ke tok herdo kecho roddo lahai lo te lake ke cheng si ang theklo la so adun pen lang damlo te la barso long sita me ke pang thukta dokoga thek bala barso ke dolo pote kachorota dokogi la so logot e bangar lo jongsi kidney arlo infection bang do lo bar long ching thang lok polote e bang ke kang dokokta thek ke chengsi ke kang ang theke che longi bang kala ke la e mek a hom long klang po tang der lote apok long klang po ang pen tang de te akeng hambia dong ke kang lahai dopo la an lo bote li tum pang thek dame lo jela arlong a ke so long lo kidney arlong ke long lo pu
1: churulo pachini ponapon tangte ili tum labang so ke so patini dat pena phi kupi si ke klamik nangpo
0: la so ke so patini dat pen lo te ili tum bang ke cheng si bang ke la so ke so ang thek che pang bar nangpo lan pen le confirm felang bote ili tum ultrasound sita me kuri melo ba kalite x-ray sita me kuri melo ba blood test jene bala kidney function test tang ho la hai pen lo te ili tum chini phoje la son kidney long kan ma ki safa nangi safa phedat pupo angke la dakla ki pr long si ke man ma la an long det pen a philo te ili tum ke cho ki jun sita me chere dunang po jene ba khang mo ya han ga khir bok bok ang pen u ti tang me la hai sita me ke cho bang sap o chere dunang nang po ang pen un phulo te ili tum non la ke phang o ka por lo po ili tum un phote la lang bang jun dun onang po ke kom nai sita me litar ke thoman ke un te jun dunang ang pen la so logo la han thor sita me ili tum chu dun lo te penang ana sap o ke kom bang khang thek long po ne gi
1: chur lo pa chini po na po tang te la bang so ke so chilang dun dip tet pen chit cha kare la pulo te kupini ke phire me la pu sonda duik ma
0: jong si a ke so ang thek long lor pen la pu che cha ke gret po te a ke so bang ke complication da mo ta thek ke cheng si bang ke la bang ke urinary tract infection la ke pang thuk a son si infection long po la fast ke pang thu go po la tang de pen te ki chung do po a phu gi so do po la an lo pate la ke chini ta me lo la so a ke so ke long lo pu pen la pen ma bi si si vero lo te kidney failure po ta do po la an lo pate le tum a ru itin si ta me a vi ke sa pha phan pu hemodialysis pu kuri nang ek po ang pen la kwan ma e o gar lo e bang ar lo si ta me ki kang bang pang cheng pon po
1: chorolo pachini pan pot tang tinang li tum homeopathy pen la puson akiso aphan koson pen sikelang eklo
0: nili tum bangke langdam elote la arlong akiso pu alogot la keso vek la so keso aniyom a hisapen si adowai bang pidunik po jong si asais bang le bi hek pote nili tum la dowai pen sita me paulai plot po dowai akam ke chiklem bangke mainly la asais bang si pabi po arlong bang arlong men men the usi men men paulai plot po kalilo la bangka asais ke pa kon jat po la padugni anlopte lanlote api sablong sitame la nang nang olai don joi po
1: chero lo pachini pon po tangte la bang so ke pa mi phan ko energy ding nang ik po
0: jong si la ke so ke pa me pute lang nam elote kidney long ar long ki do bang ko an asais ma la so he sapo jene ba mm pute la ke bi hek lang po la bang ke achiklo bang nang ko ka thek jong si cm bote la ke kom si kom dowai chu dun pote cheklo jon trok ba neng kan si ang bong khela ke ulai wek nangi ako jong si dowai chu che pin pen ke pa me bote la bang ke jong sa size le 1 mm 2 mm ang pen la so ar long bang la kidney ar ri long si ke dolo te la ke lang bang jun dun olo te ane si ta me nang chonik phloji
1: choro lo pachini pon pon tang te la bang so kidney stone ke cholong la bang ke kopia thisi munit tum ka cholong ik la nang lithan
0: ke cheng si ke la kidney stone po la bang ke kelong min ang ring bang ke kicho ki jun a bemar la bang ke la ke cho ki jun lo pen la climate jene ba la dak ili tum adim long ke

0: te halaso hormulong tani cibu shop nani atok kijun kang rida mangla tu masa o mane jum cerji pu sini lima
1: ta mating ni pun po
0: mating ni pun po lalo
1: min gela education lo ja
0: education lo
1: curupik lo sa lalo ke somar ka charli mate ka charli ka paprang long mate ke ka paprang je along drama mate lam kan kupana ke nang solo sa
0: la ke sike drama putam te lage chirap lo sia khai apan ba dak sipi nang na la mil tum chi than pon mi
1: kala
0: lun lam pen tum chi than pon mi sia khai phan kang thur pon ji bolo dang te la lun lam pen tai tu pinang an ke lar pon mi athe pinang an hor mu nang li ko ba ni phan chong si pare ji pa king bolo dang te la dak la lun lam drama pen da pinang an ke il tum sia khai phan he di lar pon mi ma te paching thur pon mi la si lang nam lu pote non advance sa khai tum ta la hai pen sai dil ma ti ta me dak bang non mai li tum ta non bang ka sap sap mu ni tum che jar la he di mane la hai ke claim ke dam tum han ta iti a isia por hot ke li tum man chi pi thek
1: kala
0: la hai ke claim ke dam tum han he
1: kala
0: mane e la hai si la pule la hai pura sor si sem du la hai si ta la bang chok chi ni li pu dai mang a the isia khai ke paching thur ji ka che lar ji pura tang te la met pen cheng lo ka du ko vi long ta la lam kan ben da pinang an un ke pa che lar pha
1: kala
0: si la sohor mu bang ke il tum bang phutin da rdp du nei la lo dang te dak pen si li tum e lam lun ben cheng lo ka du ka vi la pen muni da tum la dak ta isi biji sidul do po so long ta mesen mesen amuni do ma ti ho thexel thexel do la si dak yong si li tum pine wool thek lo dang le pinangan o bigi mi tum bang ke ako dak pa ta chilar po aura dur pen cheng lo ka du eta chilar po
1: ma ka charlie hins
0: charlie hins ta me la dak si non isi lam lo short movie yong si li tum intuition apu thak la dak ta li tum paklang mi lo
1: kala
0: la so paklang lo pulo tang te pinang an hormu ke non ke social media kai mati hadi la si alom su non 5 minute ke ber pen anta pinang an tum non ke majok ari deng long ta e mobile do re mati di la si la dak pen si munir phan nang lip tum mate ili tum bujai un pinang an hormu ke education ko pia hormu la kwan an important on life alom kwan la kereng yelong munir kai long education ko pisa dor karlo pen ku pisa kenang sonai la si la dak pen ta ili tum la lam kan pen ta paklang email itu
1: curupik lo sa nang lipan kijut si lo nang kar jiji dalo kecarli a amu akang tu yang dengan ke ponji lapen methang lamet kepacana long ke beng ke pan kupi lo sa
0: lata galang lo lamet abang ke ili tum ke ahopet ke RDP vek nang po lamet ka via khai ge lage khai ta khai pu ta ji puno lo
1: kala
0: asi lamet ke do vek nang po la si so ki tik ku ka bang ke la lo ili tum che ja nang po lam jir ke tok hir jir ke tok la hai long ta ili tum che ja nang po
1: kala
0: a hok pet lam lamet nang plang ge la hir jir lam jir ber lo mati ha asi la dak pen si pinang ana lam ili tum ining alu ka matha lam khai phana son si than ji mom ji pu ta la lamet pen si dam po
1: kala
0: la pen la dak pinangan na ili tum arput hepik donason islam lo nangli tak katik kuk dam ku people lo pulo tang te kitok bang du pulo tang te kelang bang kicha bane ka por hidun bang do nei la tai son lo
1: kelang lo
0: la yong sa bi pulo tang te nangli tak tatik kuk wek po aku ko mani abang phu ke kitok kelang ke thek sita me akhiya darawe akhiya darawe te pulo tang te nangli ke bio chot po mate la sila da long tang ke alang likoan maka exposi khai phan lamet ing chu nei pa alang lika matha da la solong ke jong se alang li jong se akhiya data wi finance la sauna wi pulo dang da alang lika lage pu bi kop la sila da long mang ta dak akhiya dat ke do do pu sinam pong punang kop ya la alang li phan bang ta rap dun si paklang pinang po la so paklang pi pi pulo dang te la so bang ta le bet po
1: kala
0: la pena ko hirjir abang ta la ta dorkar piglo li tum hir jir tok thek nang po lam jir tok thek nang po pen pinang an hormu bang ke la isi aprang la arling dili pu nang li nang ning do ta thek lo ka don ta do bom la hai long pen ta li tum pinang an alam thil tum charli lo
1: kala
0: la si la dak ta ni li kai ke ta la si chu nam don don la non ta he churi dam dam ni li sam pri ki mi pu pen aku isi ke la arling dili
1: kala
0: na dak pinang nang alam aprang ili tum chi ne pinang alam ke jolalo la si nilipu bangke katikuk da mangelalo kitok bang do ta la ki charli bang mane ki porhi bang avide te tili to pen ili tuma alam the ki charli bang hedi non son lamera mailong son tamila

0: lang le tum ki tok tu di sang se kwa na lang le tum chi pad duk pola so hor mu ta ki nam bang ta be de ti ti
1: Ah, ini ti.
0: la lo te la ta isi ka ti ku ang thek lu pu si nili pu dam la si nili hin ben ka chu ning ri gang tung bang ke ki tok atum kwan ma ki lang atum ki nam pi tum ki por hi tum bang ki charli tum bang an su si ong na lang la lo tang te le tum la met te ing chu pu si nili hin ben ke ma tha pa
1: Juru piklo sir, nang li malam sweda pol si tami nang li pen lam chetan je mum long, nang li long pen pen ana lam, radio kar jurat tum tami arju long lo la pen chini pu pu sining telo, si apora lam do pot pini bangke chihu chipu ta jam eng bangke lapan pen li tum ing ton poneng nang, non son dak taka pol chetan nang pote mu kewang je pol tami li tum ke char liang mu, kang tu yang deng ke char liang mu tum pu chetan pon tu mum nang sa, pini parman bangke lapan pen li ing ton ing nang,
0: oita, kardom,
1: kardom sa.
2: Lapora porno litum. Toklang aja mekang deng long pen. James Rong pi la pen. Harmony be tu mang bong chiu chiput arjui long tang lo. Lake Akashwani dipu. Jame kar jolong bom lake FM pen pen paru sira tok baru sirke megahertz. News on air app la pen. Race app pen stamina litum arjui long ji. Non studio kuria por por phainer ke pra minute pikara pho plang ji tok tok lo. Por phainer ke pra minute pikara pho plang lo te. Delhi pen ke pachra khindia lam pen samachar sandhya arjui long po. Professor Kepling Lute, Delhi Pen Thought Capacitor, English Alam Pen, News at 9, Arjui Longji.

tam kar juji phan anuchi den ding lo sarthe bange athema lapu an lam kang tang ki put tam duke bajong ke do joi ji abangali lake sarthe chini pe me bai la so job kar ta hai sarthe phan pamang hu ha bajong lam sam pe ning ji joi joi lo rat pereng nam bu bang sarkar kamatha ilia bangke rong roju ide chipaselet ide ake joi ke long tin ko rit ja hidiku me che o pru ache te pi wang phun tu thot pulo la puson lo ke pirthe ring dun thek the itu ar leng tu ma phan ke jat le pi si da thek the ti vir vek ji tu malom so por badu tan ge je bajong episo bang lemhini nang odrui asimini kang thiji phan langtung na thuke da bangni ta langdun phrong piju piju pen arnia bang punjang long parai na thu sun bom lo bang su atur ke er lang pia lang ang ringa ling kandun boy na thu bajong master langdun ding lo malom lo lang alir nang pre prung ang le avidet le lapu galilo kahelo doi ka lia pot nang bang nondun bom pinapada prang wang thu juina nang wang lutte ni dun thupo sarthi aphan kapin khata son si bajong bang pujoi la ki dam bang heluti ho ingnar ta non malom po mat jui jam ho atumi hetta rong gimi ke hem hum ni yahu ki frida sarthi thak dun lo non ing ting tel lang mati ko nang ne saikar pon de nun ne bang kupine hore bong bong bang bang pine kubi om om am am aphan mane long pine tangka hiki tange nok bag long hi mene riam la inut bang hini nang chetong dun pulot te lange so ge sata a pidun meme lepoke hadak ta osu mar sai si nang ta thek long lubu ami thange ko pine ki bui gang chom thek bang mala nang ta chini et lubu peju peju pen bajong puthot kayateng aning ki thia son ate ot pe ninje thulelo damrai bangke saiker pen ke unla sita khoroda bangsi hikitang nokta chikun lokleti igo lampe ongre riko ne dedle ne korte gali nangta nang korte non la phoke vet dulang ponho harlung tumro sapu renthoma biskut ponho neta tiklu yon philo dormha kavi kachini tanglor lubona namonda hemarlu lucho malom sofi choya akudam nangchi burwir hempe nang tep thulo bajong master sarthi phan saikera sabbi lapen phoke baloi pa pechon pen aprangkang ni amurha long nangchi ni thulun lo lapuson ko ana porone bajong kang ni ame thangchi pu dekhte angbong sarthi sarker kang doi por khroi roi kharai rai bu arjudun long la bajong ko bi pilone ga matha ame thangchi pu dekhte kamatha buda thang ammu awe eson lam le matha ve laputa kali ammu ki thi pencheng lo non ki phrin ke phlong arbung ke cham an na khrot ko nalama ke longji latha matha da kedam tang chiklu jon phli ador muha ke long le ajok preng arbu du thib lo osumara admission pencheng lo hostel a phis anta a rame me adim anta ram edlo non ke elong bakta mehang klar et pen dam me me adima bela rongang bong tangte methang alon hek taka ve tumsi o matha ong bidi jut ong matha ong aning siksak ong lo bajong ge la det ka chariya tumta ningkan isi bake dor muha piwer thekta me pining pen ningkan koi ra pholo sakuri ge klem dor muha ke long katikku ka vi pin ningkan bajong ninge ve batai si ba ka dor muha si nang than dun de pin pen long ve bu aning ave matha ong aning sik sak ong matha ong aning yang je ong lo bajong ke sarkar tum la sakuri ke klema munit aphai chini la suat teng tangka ta ki bi mek do busi bajong tum chini tangte ku pusi ke dor de det de tilo kunar lo lahai ki bi vet tangka ke dam et ti ku pilo ki bi de ti lo ke thana song tum ta conference ki bi কুপিনে এফান কাচি রং দুন কুপিনে কিতাব কে নাম কুপিনে কে

0: setke namatang ka phanke chethan pigi monta mastor tum akisung ke boyalam jattan ye je lason helu tangkata ki pidun selet me mediti ala ta pidun deta jog ye mute jat le pusita me alangson rong ke kroy khai amastor alam kamatha ji phanke baduta porbe lapuson totsu ke jatta jog che kisung hoke ningsi chepang tang nangpu apiso bang lem tibur su athak nangbat ko mura athak nang ini lun pulo lasi matha bom lutineta kiddu go hu woka ka tile jong thu da ya dawe bang putang det lugo laso hi inoret da nonteng ailo magi thinangi chisik chedang et ki thi buge thegi ma thek thema nang na lo apiso ala marno pini juno da nang nak lo ni phan thi nun bu he nilo ki chok che nai ludi ne thi lot ne nang ni rong pig di bajong ning thi er sak tung set lo kumar lo mati nang phala sonang ki pu apiso da ning thi ason lo du jai sap da ning gi tur plut bajong to warna thu dumping ping lo te bok he tu kong ar lu pen malu tum hang yu tang lo kang ting lo ro ko
1: lapona porna litum lamere chame kang deng long pen hang mi ji han se pon ke than pon singwe lang han lam kon ar chuk long tang lo lake akashwani dipu adun thu karbilun ban ar chuk sina bangso ja me kang deng long pen ke cheng si mongol sing kro pen kilun ar chuk sina alona lam thelake nesarti angden penna